klanga te te o fegi tōma mā, we pui pui angi mō eki. Kai tāma fuwa te tapuro klama kā inga fō I a te aroa I he fia fini. E fia fi tō pui rulu ko no hi waini o siula I o I wāwhi wāono. Whawhitai ki heo tua he taua umai ai mō minit koe ni. Pea ko tui pe ko mō amanaki o toka maari pia ngai mea kotoa pia mi apina. Pio fia pe feituku ke mea mai mea ki he tau polo kalama. Fia fia mā befuke ngahi polo kalama pe ni tau polo kalama ku tau lea whakatonga ai. Ko no o mai ki tau tolu me I tonga eiki. Ta fia henga mai ke ngahi whanua muri o ni pe kune om pe ngahi loto. Pia mo ngahi whakakau kau whakatonga he teim koe ku tau toe o e tau ngahi lea pe he ni. Whafok tau toa ki tau manatua tau ngahi tu unga fare ka mak na to guna mo mo at ta fono nga wa me ke ta nim ko ni me ta ta ri ek mo to ke ta pro klama ka in fo o ya ti ro fa ho ke ta pro klama pa mi planet fm ta no fa po ni no mi lo to kala nu sila pe a to ma ri e pe ta nim ya a kala ni ni ne ngo ai ne momoko ka ku ya pe nga hi lo to ku ma fan ai he ta fono nga pe a Ta whamalo pe he tau kau mai o e wakau mo ui, tau tuu ta mai ke aho o koe ni, au me ke tau mui e aho koe ni. Ka tau whamalo ki na tau ku nau mua mua atu, o whakahau koe ngai whatongi a ke kehe ko tau pe, ko whaika hanu palani. Ka ne o ngoia, koe tuu e tau polo kalama I hita ni, koe ki mo ke whakahau tau polo kalama, ko tau mua whakahau. Tapen ki o tua, koe tamputama I whukahe wani, o kuni a fio I ho tau loto loto ngā I māmani. O whatapu ki he, tāde kātinari, ka mā e, kautandai ki pātere, ka mōi fuakawa, ka mā, ka ufaifikau e ngāi funga wakaha, ta ki loto ka mā hae karistiane. Pe e whatapu ki ho wei ki o I whanua, piko atala ngā ka mā e ka uno loto e, o I whanua he tau nofo. E whakatapu ki he tonga kotoa piku whanau mai ki tau proklama ka inga fōu I Aotearoa I he fia fini. Pia ko atai tala monu ka tiku mō tau I he toi ngā e fia fini.

0: koe ni, muna ngā hi whatongi a keke. Kwa wendelu tūi o ku whau programu koe ni, wilogo malupo, pia mō Filipo Motulalo, o ku maheni ki whakahau koe tau polokalama, i he whia fitu o pe lulu kotoa pe. Koe au tai tai rea ki mō tolu kotoa pe ka inga whanong, kau fuo me ki tau polokalama, kau maa ki nau tolu kunau, a ngā maheni behe I he tau programa I he fia fitu o pere lulu kotoa pe. Ko e angarewa ni tu e tau programa ki hoko hoko koe tau programa koe ni hiripi koe ni. E whakarewa e tau lotu kamata kama fuke poupo whakalau maari e ahe tap hono hongo fulu maa nima, taha nima. Me taimianga mahe ni ki he ahe tapu yau tau hangarang ki ai. E whakarewa e pate aare ki piula sime. Pea koe ne hiri koe ya. Te hoko lewa ki he ki... Ki popoa ki whikau ngā mamahi ai polokalama. Pekone hiri ki wata hoteka ngai whanau nongo me tau ngā hiongo hongo. Pea... Kone hiri ia te tau toki hoko lewa ki he konga a whamimui e tau polokalama. Kone maa oni oni au ike. Moi whai whanki imanati meri ki he tō tahau whai ki ai whakakaukau me taranoa. Kone tui e tau polokalama ki he whiawhini. Pea ko koe tau koe tau whika telefoni I whoki koe noa hiwa. Valutaha nima, valutaha noa noa, noa hiwa, valutaha nima, valutaha noa noa, ka pau ke mana tui ke tuku mai hawha noa noa, pe kua au ngongo ke tau polokalama, ke whanongi ha tau kāinga, pe kua whainga maari e pe moia, koe ne, whainga maari koe ni, te tau hoko leo ke konga uruaki koe e tau polokalama, koe tau kore hengi a pātere, are ki piula sime, ke ne tataki ki tau tolu, he tau konga uruaki e tau polokalama, malo.
1: Yo malo kua e tau, Te au si e fuki e ahkoe ni, maras kapate kono ngofu maa ni maa ni wentai mea ngā mahae ni. Kore pe fuki e toko pe e ki saane koe ni ke whai a e lot kui ngā kai lawa ki ulu ulu e ngā iu konga toki. Lawa ki wahe wahe atu wai koe kai ngā tau ngā honu kutoa. Kutoa koe saane ono faa kune hanga whare e ki mao tolu e ofa ke mao hoko koha pulo pula le rei o kunga ngana ia kere kere le rei lawa I ke fua mai ahono tau kailahi, o whakase I e mau maui, no whakamalo ki he koho o wholawhola, kune hanga o tatake ai ki mau tau ke mau mui mui ati, kune hako o alo o se suki stau ke whakahai ai e konga tohi, o yongo re rei a koe ni, pia ke mau ka whanong, ame e a koha tenga kua tō, ke a keke le re rei, pia tupua ke o whuarai. O loto e ni o whangai tu alo se suki stau ke mau whakamui, amen. Tamai mui ala mui lau maari e maa oni oni. Amen.
0: Koe ngongo lirei, I ono tohi e maa tiu, wahe taha tolu. Koe faa I kere kere. Pe alwa se esu e aho ko ia mi he api na e nofo ai, ke he mataano o e ano kareri. Pe ane nofo hi fo ai, ke fai ako ke he kakai. Pea tupu me he fuu tokolahi ai kakai, na e whita au mi mai ki a te ia, na ane heka ki he waka o nofo mi ai, ka e tutu atu ai kakai mi uta. Pea whai e se su ki he kakai ini ngahi tala noa whakataha tāko ini. Na e alo atu atangata faa o whai ene tō wite, pea ne laku e pulo pula o ngangana ene ihi he vehala, Pea puna mai e whangamanu puna o tosi ia o osi. Pea toi ngā ngana e pulo pula ia I he whituu, maka maka, na e kere kere manifi. Pea mā o lunga e la a o vē lai, a e pulo pula koe uhi, koe te eki ke loloto honoaka. Pea vāveai ene mai, pea vāveai ene mai hi fō o mate. Pea toi ngā ngana e pulo pula, ki he whituu wā o tala tala ia, pea toi tupu mo ia. Kai te eki fuoloa, ko kāsi aia e he wāo talatala. Ka koe pulopula na inga ngana ki he kere kere lerei, na e tupu hake o fua. Na e fua te au e ni ihi, pia fua aunongo fulu e ni ihi, pia fua tolungo fulu e ni ihi. Pia tala angerewa e se su ki he kakai. Ka pau kou mahenio kai teki mō tolu e ku ngāhi whakahino hino, pia mō wongo ki ai. Pe au mea e kau a kōki a si e su o nau piheange. Koe hae uhinga ku ke whaiako a ki ai a ngāhi tala noa whakatātā. Pe koe tari a si e su, koe ngāhi whakapuripuri e pureanga o hewani, ko osi whakahātu ka teki mōtolo. Ka kō te eki ke whakahā ki e kakai.

0: He ka ilonga hataha kua ne mau ha mea, e toi oangi ki ai moha mea. Ka goia ugu ikai haa ne mea e mau, e toa mea teia e mea, ne ane osi mau. Neo ngoi pe ene si isi i, koi uhi ngai au kua fwayako a ki ai, ai ngahi tala noa whakataata. He ugu sio ai kakai ka ikai ilo, pia nau whanongo ka ikai ongoi, pia kumo oni ai ai lau, ai palo fita ko aisea. Koe kakai ko ena, te nau whanongo mo whanongo ka ikai ongoi, te nau sio mo sio ka ikai ilo. He kuo pānga tāho nau loto, ko nau whakaongoturi, ko nau whakakuikui, ko ikai te nau toi lawa o mamata pe whanongo. Ke nau iloha mea. He kane lawa ia, ko nau osi tafoki mai ki a te au, pia ko osi whakamo ui ki nau tolu. Ka koe kakai mono ia ki mou tolu, he oku mou lawa o ilo mo ngoi, koe mo oni o kou tala atu, na e toko lahe kau palo fita mo e kakai ai o tua, na nau mātu aki whaka amu, ke mamata he ngahi mea, oku mou mamata ai, mo whanongo, he ngāhi mea oku mō whanongo ai. Kana ikai te nau mau whainga maharie. Mō whanongo rerei mai, ka mō ilo e uhinga o eku tala noa whakataata ki he tangata whaa. Koe kakai kō whanongo ki he whanongo nongo o pure anga, ka aku ikai ke mahino ia ke te nau tolu. Oku nau hange koe pulopula, na e ngangana ki he vehala. O kuha u e toko taha kovi, o taake pulopula ko ia. Koe pulopula na e ngangana ki he kerekere maka maka, ko ki nau tolu ia ku nau whanongo, he folofola pia nau fie fia. Ka ku ika ia ka loloto e nau mo ui. Pia ku ika i te nau lawa o ka ataki i fuoloa, pe ko e nau fitaulaki mo i whaingataa. Pe koha whakatanga, koe uhi, koe wholofora, pia nau foki. Koe pulupula nai ngangana ki he loto waa talatala, ko ki nau toluia o ku nau whanongo ki he wholofora. Ka ku nau hohaa ki he nau muui whakasino, mo nau ofa he koloa. Pia kasi ai he wholofora o ikai mau hanofua. Pia koe pulupula rewa nai ngangana ki he kerekere rerei, ko ki nau toluia o ku nau whanongo ki he wholofora, pea oku mahino ia kia teki nau tolu, pea nau fua, o kua au ki he fua te au e ni ihi, pea fua ua onongo fulu e ni ihi, pea fua tolungo fulu e ni ihi. Koe yongongo lelei tonuia e eiki, mau viki viki kia te koe e Kristo.
1: Koe ahori fuku koe ongongo lelei aho koe niu kuhu, o mai rea ki tau tolu ki tau rea mai fuke o tua i ene wholofola i engai tapa keke. Pea i e ongore rea kwa ni wanga e se isu o whawhewa naki ai wholofola ai o tua ki e tengai akau. Pea koe tenga ko ia tene lava, tene ngahi ki tau tolu e tau moui ke fua pea tupo lahi. Kwa ke ngata ai, koe tenga ko ia e lava pe ki tau hanga utu hamea kurerei o ka pau te tau toia ia kerekele lelei. Pea uia i pefe mka fafe uia, e te ike fai e tau wahewahe i e wholofola a koe ni koe ha, a fai nga tenga ma fai nga kerekele lelei o kulawa ke tau to, kulawa ke tau hanga o utuia i e wholofola e ingi kuto ka te tau tolo. I e u kongatohi o a koe ni, a Filipe i e kongatohi u wakiku, o mpaya e kai ke tau tolo a ngai u kongatohi, o tala mai ka te tau tolu, koe o tua kune hanga o tō a ngahi u te ngā, te ngā kotoa peo whakafo koe ne wholawholaia. Pea kune tala mai rewa e lawa o koe whainga pawa, mo whainga mawhai, ke ni riwai ki tau tolu e wholawholaia o tua. O whakafo mai e taimi u tau malanga, taimi u tau nofo agia, o heke ngā tae kune hanga tō e uroni mai, pe ku whatokanga mai ka te tau tolu, ke o te tau i te hita pe tau toe he kai ke iai ai ola ni rei e ngā ue po koe prohora o tua kau kou mai ka te tau tolu ko pau ke tau take care positive.

Kurege ngā tai, e umea kā atoa koia, ko ngais. Hane pēha ngai u whaumbe, te wā tāla tāla. Ka koia ku whemau ke tau, oa te tau, ye te tau tō ke tau control. Ke tau alau, ko e oa te tau hanga o whakātā, ai hoa ā moe. Ulai e tau hamongoro, ka lano ke tau I whakaukau mo tau ki whakaukau ka se esu. E tāme ni u tau, e tau whaiha ngā aue, ulai e tau tokanga ki he, ki whai mo ma'u pe ola ko ia e ngā aue ko ia. Ka u whatapou mai a honi, I kai. Saipeke e whokosi he ngā aue, ka kuto e saipeke ke toe perform, toko e aho mea ku mea, pia ka utu o lahi, a ngā aue ko ia, ko e otu wahi e tene toki hanga o mai a e, mea koe ka te tau tōpa tene toki hanga whakafua mo whakaha mai I misko ia. Ka ko ia, I e ongo hore re e aho koe ni, ko hai uinga na hanga se su o whaifu tāno a tātātā. Ko se su ia ko ne, ko ne ngā aue a se su o mimei ku, o ne ngā aue a ki a e, a mea te taimi ko ia, a vete fito ki e ngai wā takai, mo e feitu ko ia. Yo ka taimi o se su na kei kia palau ia, pia nai kai ki ai ha, ke ai, pia nai kai ki ha tisai ni pehe ke tau pehe ko e kongkerekere a hai, kongkerekere a hai. Na kei ki kamata pe ai teuteu, pau ke teuteu e kongkerekere, pau ke palau, na kei ki hoko ia e taimi o se su. Ko me pe nai hoko ko e, ko e hau pe tangata whaa, mo ne, te ngai a kau, ko ne hangare wa li, ko ne ni ko ia e tipendi, ko ne alatu a te ngai a kau o tō atu ki e mea, ko ku e pe ki maka, te ku e pe mo ki kere kere, ko taimi nau nau vene ma puna hange hulo mai la a mate nau nau. Ko ke te ngai a kau ni ku tō atu ki e mea, ko ku o si kā kā sia, ai ku kā kā sia ia I he vāo tā mo mea ko I olunga, I te ke lawa ki fo I tenga ko ia te asi mai la a ki ai ku nau ki tumu a kepe, te nau mate. Ka hange ko nai a kau koe tō koe hewe hala, o hau e manpu nao na tosi me ai. Ka koe te nai a kau koe nai tō koe he kere kere rere, o tala mai e se isu, nai tupu, tolu ngon fulu, ono ngon fulu, mo te au tupu. Mo te au, ai tupu ko ia, ai a kau ko ia. Nai whakawhi uia whakawhi e kau apostolo, kau wako a se isu, ka se isu, o kwa te nau ilo nau tolu, te nata ange se isu, o kumo mata ka I kai mamata, o kumo te ringa ka kei whanong. Ka koki mo tolu tu kwa te whakapuri puri ki ai, misi teri koni koni, ai puranga o tu au ne tala no ki ai. O ngai te utalaka ki mo tolu ka koi kakai, te nau whanong, kai peki ke nau whanong o nau tolu. E soko fwi konga ia kwa kuo mai ka te tau tolu. Hanga se su ko ha me hanga se su pe he ia ia mea eh ai ko mai le wa ta te tau tole pu ai mea ko ia le hanga se su ia o ke le hanga ta la mai e ki fa puri puri ka de hanga ngau e aki ta la no fa ta ta mo fa puri puri ko ia fa fo mai ai o le ta la no ai ke ki fa ko te ka ko ni no no no ko ta ka fa Whangarewa se isu o mairewa heni, e nehanga o pui pui, o nehanga koi ki nehanga whaka ilo mai ki mamani, ai ne tāno whatātā. Ka koe tālano whatātā agune whai, o ku hoko pia he mhui, tonga mhui a kakai he taimi peko ia, nai mhui a se isu. Pea kutau sio, o ingana ne tāla, mai e kei he ka oposolo kuhai huinga, o kune whaia e mea koe tanga se su, o mautolo koe ko mou monu ia, o ko se oatoa ki mautolo e mea koe panai whiri ki mautolo, ko inai ko haka whamahino e ka ki mautolo. Ia mātiu, o hārewa mātiu o tala mai ka te tau tolu, ko taimingu haka se su, o break ki mai e ne mea, ki ka waki moe anga mo hui toka moe e kau siu. Nea ngon au, ke ka whawhi ngā tā ia ka se su, Ya wae pefo ke whanaua isi leri. O inkwisi ya di nao dole tae fie whanongo wege poro pora.

0: Streaming now on planetaudio.org.nz.
1: Malo ni to kalau ko te proklame tene mo te pahi ka ola malo loina ki mai ki te Planet FM tahi o ha mateono pe ko te planetaudio.org.nz/tokelauhealth ho ka longo longo mai ko au ko fale fanga mano mele mele puka e ho patalo atu te manuia ko to ma te malo loina e te aloha te tu taloha ni
2: ko e polo kalama kainga fo ui Aotearoa. O fa ho ko tuia e fiafi tua pule lulu ko tope me taimi fa ni mano e ni ma ni me nima e fiafi tua pule lulu i e letio Planet tahno fa po iniono FM.
3: Te mau fa ho ko atua i hanga hi ongong fo tu fa kau kau mo fa ho ko hanga hi fa ike eke mo ha fela fo aki fika aki mo nofo a kainga o tau fai i Aotearoa. Me he fa loloto e ofa ke fa loloto o yako tu ko e tafa aki fa ika no mika e family ko e mau visioneia. Ko hea beha ngahi isiu o kune wesia e nofo a kainga

0: a whole world of radio on planetaudio.org.nz.
1: Pa poka mo to kanga itina mo nere I kau tau re kare ka ka wai e pa maro sino pa tala no a ginga wai pe po ki ki hana ta ki kina ki nau tau ki e ngai I ongo ongo e potu ngā we kau tau re kare ka ka wai e ngai kāti mo hono ngā we aki o hangi e ko supa kōru ka

ye masani he po to pulelul ko to abe me fitu ge hafe hiva ye po po fralot mo frala fare i fra ko mo no lele to nga idea hiva faiva ba maya na fatonga ba me nga yo mo ke ke be ko fm ka mo fa po ni no ye o kalani pe fanong to no me mama ni lahi e planetaudio.org.nz ya ha la u be fa ka ka lo to nga por kalama ta mai ke no hiva va ta ni ma va ta no no

0: fua abita Jehova ya te tau tutu mea kakala o whakarangirangi i ai ngahi ngahi toka aterine ka i ta au pita si hova i koe ngahi mea pehe tau toka ngatia
1: ke wha mua mua ngahi mea
0: ia ngahi mea
1: tau whakai tau tolu tau lima tau tolu
0: tau hūpek tau tolu tau tolu i he tūnga koe a tangata koe hau hafo i tangata tala mai nai pehe mō pehe i kai
1: tau koe
0: tui ki ai se koe hau pita si hova i ai ka pau oku i kai mei he wholofola pa tau kātaki o tau lue pehe wholofola o te tau tue manga ki ta whaaki he manga o mata e koe ngāta ngai mea ene nei hou hau asi hoa i he tūnga koe ake ke nau tue tauhi ke o tua te ana nau ngau ake ngahi o wau koe o tempare nei whai koe ki he o tua whai ke ngai o tua ke he kakai ke he ke tangata i me whakaukau a tangata pa mai ngai mea koe koe ana koe o whakaukau i koe o pōni ke pe koe ke tau kātaki o nofo ma upe ki a wholofola tau kātaki o nofo ma upe he ako naki asi sukalaisi pe mehi ene wholofola ako tiko tuha lo ma pe ki mau he bahe pe pia au pe he paula ke mala ia ki nau tolu au nau toi mala ngai ha tako naki ke he mehi he ngahi me a koeni au hiki i he tohi na mua kau a ngelo e langi ke mala ia mo ki nau tolu o ka nau kato e rea aki mo malangai aki mo whakaukau aki mo whononga mo mo ui aki hato e mea ke pe mehe tohi koe ni mo ngai whakau koe ni uhiki atu koe mea kou mana wahi e koe ke ke u toi whai kouvi ke tau toi whai kouvi pe ke tau toi he kua tai koe ni kua kou kuke walo ngo fulu tupu koe koe ni kua tere tere haka he fitu noa koe o mahu inga au pito ia ke tau nofo mau henga yako naki ai eiki i he me o ke wha rea ake lotu koe a eiki koe mau tau mai kui he wane
1: kua po ke tau ngo toa pe kua te kau he ta tala noa mau ki whanga maari o ni pa uta wahe wahe i te whanongo mai o te kau whanongo he o koe ke wiro au koe hae ki i taimi utuku mai o tua mo oku he ko fie fie au he ko au ke he ko tau
0: tau koe
1: he kua te tau ngo toa pe ufa ege mai kua anau a te ho tau kua pong pong ko ha ko si na ngawe o tua fa fe fe pe ka teu ke ku hang he o tua o mai fu ta bi la ke teu ke u li pe o wa ku ta ko me ko na ke la bi ke ai ke uno fo ma o he o tua
0: ta uno fo
1: ko ku ko ku ko a ku he ko ne mo to pi to
0: e nga ya ko na ki a fo lo fo na o tua ke te ta o tua lu fa fe ta la ke ke ta u lo tua e ta mai maf maf funga ne ngai alo ofa o ngongo fua ko toa pe a fiona lawe ai ho alo ko si su klais pa mo lau maari ma oni oni ko ia ho mau taki hala mo mau fononga anga i a ko eni ne whaka ilo mai ka tik mau tolu a ngai mea ke mau fai ke ho mau tangata ko ilo toko mau konsenisi ke mau lawa whaka fai ke ke he e lele i pa mua kovi pa mua tapua ke a fiona pa mua ngahi to onga mo ui o maa mani koe ni. Koe ai o tua maaf maaf, mau hangatke a Fiona, te whai e pia hono tā kie kina ki mau tolu he wike koe ni. Si kai ngā whanongo, ki he mohenga mamahi, ka maae, si whare whakahopo a te. Ka maae ka kai kotoa pē, unau whanongo e re o ofa e masani, koe a Fiona he aho koe ni. Ma wako pia mea hilita, fia fi koe ni e mo ui, na kai ketoe a fi fi fine koe ni, na ne tala hanga tonu, a fina ngalo e a Fiona ki a te kumau tolu. Pa kupe o tua o wholofola, tuku pege rea ho lau maari e ke mau ngahi mo ui tau taha i a koe ni, whai e ho mau fua tonu tonu mo mau hake a ki ihe fi a fi koe ni. Tau whanonga pa mo e a Fiona, wike koe ni, ke mau tue tūtari rei ki wike kaha o, pa mai ngahi ngafa fatongi a katoa pe. I hua fa si su klaisi, kako alo kako ho mau fua mo ui.
1: Amen.
2: Whanongo ke masani he pōtou puretolu ko toa bēmi e fitu ke hāwhia hiwa. Ia e pōpō whakalotu mo whakalao, whare i whakaako mo mo ilele, tonga e rea hiwa whaiwa pamaya ngā whakatonga pamaya ngā hiwa ngā ngā kehe kehe pē. Ko FM taha noa whāpō ini ono oia o kalani pe whanongo tonu mi mamani lahi he planetaudio.org.nz. Ia e haalau pe whakaukau lorotonga polo kalama, tāmai ke noa hiwa varu taha nima varu taha noa noa.

0: may balitang Pinoy,
1: showbiz chika, at music biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: Yeah!